Cela na Sunday meta ati Thursday meta ne challenge Ibadan ma wa tu busy ma je ke mi yan so fun opo busy esa iwo na gbera mo gbadua o gogo ogun damu ogun wahala lori omo re ni bikibi ti won wa ayeraye re danu laaro wo mi sa so ngboro mi ogboro mi dada sa nigba na o wa nso yi pe awon omo nini oluwa omo anu lere bo fatiri lowo alagbara be a ibi bayi la ti value omo o ri ni awon ilu oyinbo wo nkan sa omo wa ka sonu ni London helicopter bi meje n lo jade sita ti an wo omo kaakiri kia kia won ti ri omo nibi ti omo sonu si mama omo ri oni sonu o omo temi na oni sonu wa lo ni ba o gbogbo awon ti adanwo ba olorun ko tu won ninu olorun ko wa ogo won pada ko ba won wa jade mo gbadua iri o soro lori re brother oluwa ni kin gbe adua kale fun abo to peye abo latorun oni o won ma serikese ti kan be a n pe ni up nigeria

0: gbogbo awon eyan wa won pe bo lo se je njo yen lohun ti mo nsun kun ekun ti mo nsun njo na lohun pe kisa le yan mo ba sele ekun yen ni gbogbo wa wa nsun la koko yi mo gbadura pe olorun yo re wa lekun a o ni sun kun ma o orilede yo gbatura anu soro lori wa boda to ba ngbo mi o prophet kele bolade ni olulade baba AK-47 o lo npe o se ri akoko yi akoko adua ni o akoko ibanu kedun that's why them mo fi so fi pe ke sa koko to ye ki church kan ma gbo firi ki sa koko to ye kemi kan ma so pe o ye mu da mi we akoko ibanu kedun akoko ti omi je njade loju ara alure akoko to je wi pe gogo eyan o ye ka jo kedun ka jo gbadua orilede ko gba itura o ni akoko yi o eski sa e dide mo de gbadua loruko jesu wa mo ne ku mo lowo wa lo ne ba o laaro thursday ataro sunday ibikibi to ba wa emi ma invite eni wa pade awon iko olodumare ni challenge ni badan te ba ti de challenge e wo mato to lo si malete ke so ko lo si no mo wo lodo baba AK-47 ibe yen ma ti do da agbaye iwo na ma bo aro thursday ni o ma ni agbara ago meji aro si agogo mewa bo laaro ni ina adua o ma jo be ni won ma sure fun awon eyan mo de gbadua pe ileri o se fun o e tewo yin gbogbo omo to ti fowo re mejeje gbe o ne mo iboji won o dana omo re o ni disappear
1: amen
0: ani omo re o ni disappear
1: amen
0: ori omo re won ni ge
1: amen
0: ese omo re won ni ge apo omo re won ni ge omo re o ni sonu
1: amen
0: e so pa omo mi o ni sonu
1: omo mi o ni sonu
0: e so pa omo mi o ni sonu
1: omo mi o ni sonu
0: e so pe mi no ni sonu gbewe
1: gbewe
0: ko ni gbe omo mi
1: sagba
0: sagba ko ni sami gbogbo aye mi
1: alafia
0: ni mo ma fi lo
1: ogun idile
0: ko ne bori mi
1: ogun
0: adugbo
1: ko ne
0: bori mi ogun ilu yi
1: ko ne
0: bori
1: mi
0: mo gbadua latoni lo e ma ra anu gba
1: amen
0: broda akoko re o ka sun mo olorun gbogbo lana ta nla gbogbo nta nla koja broda wo akoko re ko fi aye re sun mo olorun o ba le sun mo olorun o ri ofe lati bori gbogbo dojuko yi yo bo sinu aye wa o
1: amen
0: god bless you lagbara olorun mo nlo si jerusalem ni ojo keje osu kesan eje ajolo bo pa ti de torun ri ya ajolo taye awon ori ofe to le se famo bi re re lati ran won lo but to ba ma ba mi lo e ma mu ororo meji lowo okan baba ti fe wonu to dale oluwa ni dale yin lori ekeji ta ba ti jade ina ojo dane oluwa ni dale lori o mi yen kan na ni jesu fi se baptism a ma bi okri oke kan ti an pe ni sinai ba se lo yi mo gbadua yo dara fun o je ka o bi re o lo bu enikan to mo pastor kan to mo to fe ko lo abenikan to ti se oluriri ko ran lo si Jerusalem ore re wa nbe bawo la se ma lo osu kesan kan mororo meji lo yo dara fun phone number yi e pe tabi ke send message imi na fe lo Jerusalem won join mi ma group ti awon eyan wa yo dara fun o ri na lowo o ore re o se be Jesu oluwa wa phone number elo phone number 0800 66 48 14 55 0800 66 48 14 55 gbogbo bi o ba ya si loruko Jesu ona o la fun a e te owo yin ke ma sami adua o se ma pe yin
1: amen
0: ni oruko eni to laye atorun o se ma mure wa fun yin
1: amen
0: bo se ngbo mi ni bikibi to wa o se ma mure wa fun aanu o ma jade si o gbogbo eyin te nsaisan egbe owole ibi to nsaisan ni oruko Jesu eni to da aye ati orun mo lo oruko re loni o ya gba iwo san ofa isan lara re o ya ko jade
1: amen
0: ofa isan lara re o ya ko jade
1: amen
0: bayi na jade
1: amen
0: iwo ofa isan bayi na jade
1: amen
0: iwo ofa isan bayi na jade
1: amen
0: ofa isan bayi na jade
1: amen
0: lara re bayi na jade
1: amen
0: mo wi loruko oluwa eni to seda aye atun ofa isan lara re o ya ko bayi na jade
1: amen
0: mo pa ni ase mi o dalaba oro jade odi ase ase jade odi majemu majemu jade odi majemu agbelebu majemu agbelebu leni keni o le daduro mo duro mi o daduro mo soro mi o da soro mo soro na tase tase gbogbo eni to nsa mi aye o ne pa o lojiji enu awon eje ti won ta sile lorilede yi emi ati won eje wa o ni si nibe ile ise yi e o ni lana
1: amen
0: e o ni jona gbogbo eni to nsa mi mo bere fun anu anu juda o ya ko jade si o iran lowo juda o ya ko jade si o ogo re ko gbile ogo re yo jade ina ogo re ko ma jo aye o ni parawo re irawo ri o ni wole aye o ni pa na re aye o ni se ka fun mo ni fo mo se ka fun loruko baba omo atemi mi mo ni fo mo se ka fun be lo ma ri o ri ti e se o o ti ri be ni o ri o Jesu oluwa wa
1: amen.
2: amen, amen, amen, fire, fire, fire.
0: No.

0: kwati ri ju olodumare bi won ba le sami ni oruko jesu ti nazareti oroyan wa ori
1: amen
0: ororo oba wa ori
1: amen
0: ororo ifa o wa ori
1: amen
0: ororo ola o wa ori
1: amen
0: ororo ogo o wa ori
1: amen
0: gbogbo eni ba gbo mi ni social media to ba le si a program yi ni igba meje oni ojo keje ninu osu kesan mo gbadura loruko jesu ororo ogo aye re ororo ogo anyamo re loruko jesu o ya gba loni in the name of Jesus wa de se bi oba
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: oruko mi oye pada apostle ati wuli smo mustafa jp baba se bi oba loruko jesu mo gbadura ire ati anu o ma wa ori
1: amen
0: o ma wa ori
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: e ko ta so wa ni gbaremu idiobi airport area ni ilu ibadan bo ba ti de ore meji agugu so pe o nlo se bi oba ko senti o mo be mo gbadura loruko jesu ogo ore ati ola re o ma wa ori loruko jesu
1: amen
0: mo lo ma wa okan
1: amen
0: o ma wa okan
1: amen
0: yo wa okan
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: akanse adura nla kan to ma waye fun ojo meta akanse adura nla to ma waye fun ojo meta on the 16 on the 17 ati on the 18 ni lufu ape yen ni camp wa o ma ni agbara e gbo mi sa mi mo boya o ti gbori abo ti deberi ma juwe fun e to ba ti kuro leko to koja redeem wa go re bi seju mere si marun o ti de camp wa wa ti ri sabodu yen ni apa alaafia re lo tonu sale lowo tun ma bo si ko ya sibe o ma ni agbara gbogbo e to ba nbo lati north lati east o nbo lati abekuta o nbo lati sagam to ba ti de interchange ma wa go e to ba ti pe iseju mere si marun lowo to e wa ti ri sabodu yen ya sibe hey e gbo mi sa oluwa fi ise nla ati to poran mi o sororo oni eleyi gbogbo eni bari mi gbo mo so tele boluwa ti beti emi e wa ni waju oluwa ti emi duro aye e ma dide
1: amen
0: mo laye e ma dide
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: lagbara olorun lagbara olorun opolopo Thursday ati Sunday mo ma wa ni igado yes be Thursday o sey ma wa nbe awon adura to ni agbara ni tuma wo ose gan ni ose oru gbara mi fun mi ni ojo Friday akanse adura lele ti n ba ti kuro ni mina ni ojo Wednesday mo n bo wa si igado get ready a wa pade lagbara olorun ni ojo Thursday laaro kutukutu ati oru o ma ni agbara iye ti se oru gbara mi fun mi e tewo si mi o ya gba eto re
1: amen
0: oya gba eto re
1: amen
0: gba eto re
1: amen
0: gba eto re
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: awon kan tin bere pe daddy ki le fe lo se ni mi na ipade to ni agbara o ma sele ni mi na leni lagbara olorun ni ago melo la ma pade a ma pade ni ago mere ni mi na e gbo mi sa iru awon ipade nla yi akanse ni won yes akanse ni akanse ni awon ipade yi tori pe woli o ni wa si iru ilu bayi lowo ofo rara o ko le wa lowo ofo mo ti ko ororo dani ta ma lo fun gbogbo eniyan yes iyen nikan ko ebu woli o kise yokan o ipade ojo meji pere de ni a se lo lago mere ati ni idaje ola ti se ojo Tuesday lajo ma se ipade nla yi loruko Jesu ti Nazareti eni to daye ati orun ire ati anu o ma to leyin
1: amen
0: ire ati anu o ma to leyin
1: amen
0: wa rire gba
1: amen
0: awon kan bere ko bola ti pade pe agbo address lana Mandela Road le ta ba ti koja Fadama Center junction yen gangan beni to ba ti so pe sabo ko bere sabo pe mo lo seed of Christ Golden Church church baba se bi oba ibe lati ma pade ni mena gbogbo eyan omo Olorun te wa ni mena e ja pade nbe o ma ni agbara sa mo so tele bi Oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju Oluwa eni ti emi duro o ya gba eto e
1: amen
0: o ya gba eto e
1: amen
0: o ya gba eto e
1: amen
0: oya gba eto e
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: oni ni ojo Monday iru awon ojo Monday bayi ase mo njade sara gbogbo

0: to de idojuko re ati to dojuko ko tumo si pe o to ma sele lele so mo pe location ti dafidi wa inu ageju ni inu oko ni o ntoju awon agotan ani agbo malu o lo ntoju ninu ageju ase ororo wa ni ori e igba tan so fun jese pe ah gbo o oba israel kan awon omo re awon kan lo lo ko jade iyen na gbo awon dafidi ase eh e kankan be ni baba e ti o mo igba to lo wo gbagbo e e gbo o ti woli wi woli ni jese so eh ni omo mi mo oye omo kan wa loko omo kan wa loko ologo inu oko lo wa ologo le ma gbe ninu oko ko so pe ki ogo e ko ma jade o le ma gbe ni agiju ko ni ki ogo e ko ma jade ologo le ma gbe laarin awon ti ori je ti ori mu ti ori na ti ori lo iyen o ni ko go e ma jade o ebi le ma pa awon omo ologo ani awon to ma mi aye awon to ni ojo ola awon to ma control awon controllers of tomorrow won ebi le ma pa won lowo lowo iyen o disturb ogo e o ni mo se ma so fun e pe to ba ni issue abi to ba ni problem iyen o ni ko ma ronu eku si ara re tori pe nigba ti ogo e ba de eru aba won parents e eru aba aye enikan ri mi gbo o ma ri ogolo
1: amen
0: o ma ri ogolo
1: amen
0: o ma ri ogolo
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: story e wa ni 1 Samuel chapter 16 ese kini ati ese kokanla si ese iketala lo ka wa ri pe olorun mo mo lati si awari e nibiti aye gbagbe e si ororo ni ise olorun niyan lai si woli igbe aye eniyan o le wa ninu ipamo ha ama mo so tele o enikan ma ri mi gbo mi mo bi o wa to ti ngbo mi mo so gaga bi aso tele mo so gaga bi woli ibi ti aye gbe opamo si o ya ma jade bo
1: amen
0: ma jade bo
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: mo fe ka gba awon adura kan mo fe ka gba awon adura kan loni ojo Monday tori pe o gbodo jade lati ri owo ni se ri eye te ti sore majemu yin oni ni ojo keje osu kesan awon ojo pataki ojo keje osu kesan iru ayajo oni eyan gbodo sore iyan number 1 number 2 ore ojo Monday awon to ma san o ti mo won lara won le se ko ma san ejo phone te fin gba lat mo fe ka mo dani ba se fe wonu adura e lo wa pe oruko Jesu wa pe emi mimo wa ni oluwa so pe oluwa
1: oluwa
0: olorun mi
1: olorun mi
0: mo fe oruro lowo
1: mo fe oruro lowo
0: to ma ran ti akad number mi loni
1: to ma ran ti akad number mi loni
0: oluwa
1: oluwa
0: e dare esi mi
1: so
0: ya adura
1: oluwa Jesu oluwa Jesu oluwa Jesu emi mimo
0: lowo pe pa ni adura mi
1: olorun mi
0: ira ko se ni aba ha sọ pé oluwa
1: oluwa
0: mo fẹ alert
1: mo fẹ alert
0: mo nilo owo
1: mo nilo owo
0: oluwa
1: oluwa
0: fi si enikan lokan
1: fi si enikan lokan
0: bi emi na se ran ti woli mi.

0: Ah, ya. Ah, ah, ah, ah, ah, Oluwa, Oluwa, Oluwa, Oluwa, Oluwa, Oluwa, Olorun mi o. Ah, era mi lowo. Era aye mi lowo. Era aye mi lowo. Era aye mi lowo. Era aye mi lowo. Era aye mi lowo. Jesus, Oluwa wa.
1: Amen.
0: Sori ogun aderugbe o ma nje keyan wa leyin. Opolopo ti wa be has can do tori pe ko so luwa lowo en awon beje isoke pelu fo yen so pe oluwa
1: oluwa
0: eh ibo na gbe fo mi pamo si
1: ibo na gbe fo mi pamo si
0: ni joba okokun
1: ni joba okokun
0: ti o ke je kemi na o gba lati gidi
1: yo ke je kemi na o gba lati
0: oluwa gba jado
1: oluwa gba jado
0: o ya o ya o ya o ya o ya
1: oluwa jesu o ko jesu o ko jesu e mi mi na
0: ya ra mi na o te ko

0: tierra, pues. ¡Ah! Spiritual phone to my what is so for me connection if on to my see no juala lola muma so benekan into sele belu phone we into sele lenya aduare into sele lenya to loro oma gorola o juala ni wamba phone we ni bato lo breaka oil timasoro uro okoloko ki wada stand there a mo kiye kwa hire bukbe nyama loro te wanemina mo kin korire pelu ogo olorun mo nbe ororo agbara bo so pe ororo agbara eyan gboro mi se beni eyan gboro mi se ororo yi ati seto e dani nitori eyan olorun te wa ni mina so ori program ta ma se o tumo si pe olorun mama fe fi tu awon eyan kan sile mi o plan ijo ni o se ko mi so ni Saturday be anani mo to so because mi o plan e Olorun lo ko be Iranian Narwada ya enafo ye sa loruko Jesu awon to man toju orugba fonu eniyan teyan fi lost information loruko Jesu won ne panu re mo so pe ijoba okoko
1: ijoba okoko
0: ti man gba information ko loju orun
1: ti man gba information ko loju orun
0: lara fonu eniyan mo disconnect yin
1: mo disconnect yin
0: eh de jodo mi mo
1: eh de jodo mi mo
0: o ya dua
1: ko Jesu But you o wa to akoko ijere omo o wa ngbogun ti o won fe daarin o wa ti omo reru kai mo ba wi iru emi be olu aba wo loruko Jesu eni to ba ti bomirin opoto iran won lo ma Jesu e haliga roda ya o ti se laala lori omo wa jere omo in the name of Jesus I want testimony kan wa bi mama yi je ifa o se kini
2: Praise the Lord, Oluwa seun. Omi na ti leri. Oruko mi ni Iyafin Olajimiji lati Matogun branch Lambe. Olorun se mi lore. In fact, ibe Olorun ga. Sa koko dupe lowo ipe baba mi se bi oba. Olorun se, fore Olorun ti se fun mi lati gba ti baba ti ni a ma ri ifa. A ma ma ri ifa. O ma ma fi nkan to da. O ma fi ma bo wa, o ma fi ma do wa. Ni May 1st bi ikan ninu awon aburo mi bo se pe mi. Sisa mi bawo ise wa mu ni mo dupe omo Olorun ga. Ki le wa nse lati gba te ti retire mu. Mo share na ni ko se won ti mo se ni ile ni o loke o to e ma gbadun ni ile ni sugbon mo fi nkan die die pawo o ni oke nigba ti ma ri account to ni ke send account o fun mi lowo mi ni iye tun kere o feni kan se wa ki mi le ni grandma e kujo meta ah you are looking beautiful amuni ola jesus ni o ni ajo si mama prayer warrior ni ah ni nkan meji ta n pe olorun na la n pe nigba ti yen ma lo mi e se tun drop 50k si ni lowo on touch one o se mu le mi lowo ni eh aye mi Jesu o se o and the first demand so re ma je mu mi won ti san lana mo gbagbe mo ma san ta ba se prayer tun mi won ti san mo se di laare mi bi mo se tan re do mo ni ye mi ti so re ma je mu ki baba to soro ba sare transfer 9000 ti mo se transfer 9000 ni bo se di ni ro le ibi gagagagagan awon kan wa ki omo mi ore won won wa ki omo won wa ki oba ni le grandma e se eku toju wa o ikan fun ni $500 ikan fun ni $200 fun lati ma se owo yen almost 1 million na tun yen na e mo le mi le kan tan hallelujah o se ofa o se kesan mo tun ri temi na olorun se bi oba o se o olorun se bi oba o se o olorun se bi oba o se titi lai lai lo pe mi lodo re
0: na phone e soke so pe oluwa
3: oluwa
0: emi na o so re leni o
3: emi na o so re leni o
0: temi na ori owo
3: temi ori owo
0: eri pele bi pele bi pele bi owo yen se wole ti mo fi pari ile loruko jesus iwo na je ifa
3: amen
0: in the name of jesus
3: amen
0: ene ka wa church mbo wa church won ji pause e elo me tamati ji pause e pe lo ma bere yo sugbon o mo pe waju oluwa lo wa o mo woli o da woli re mo e gbo eko nbe
4: oruko mi opeyemi mo wa lati bariga mo wa si program ni oran ojo kan ni thursday bi ta tin se prayer lowo mo lo so re ni waju kun to pada de bi ti mo joko si mo wa post ti mo kowo city mo wa sha fi sha lo mi re ni to so pe o lo mu post yen mo ke mo suku a to wa le mi gbe mi go wa fe ma se pe o wa lolorun se bi oba se bo wa laye be mo pariwo ojo ipo lorun se bi oba wa laye olorun se bi oba oya wa gbeja mi ja olorun se bi oba ni to mu post yi o gbo aye mi ma lo gbe lo yi olorun se bi oba gbeja mi ja dide mo pariwo mo lo sori ota mo lolorun baba mi se bi oba o de dide gbe mi ja ogun aye mi la ni mu lo yi oluwa wa faporo po fun mi laipe ore ti mi o ti ero kan si ti mi o ti ero po le dije si mi ni o kan wole were o kan wole were tori e na mo se mu da mewa wa tori ida mewa o jo ngogo ninu nkan 300,000 ida mewa ti mo mu wa
0: gbe owo meje isori so pe oluwa
3: oluwa
0: eleda mi o je mi na o sa se yori
3: je mi na o sa se yori
0: je pado oluwa lowo emi na ni lo owo gidi
3: emi na ni lo owo gidi
0: e sa nu mi
3: e sa nu mi
0: e je mi na orowo
3: e je mi na orowo
0: in the name of Jesus
3: amen
0: o da o ma rowo
3: amen
0: mo lo ma rowo
3: amen
0: igba ti o ma ye emi gan mo mo pa ah oro wa nbe o ni o fe seda mewa 300,000 ti e ba seda mewa 300,000 o mo ye tori tori pon ji pause e e wo be ye elomi ma lo church ngo ba de church ke lo wa lo be o fe lo jale o jale le olohun o jale le olohun e gbo kan o lo gbogun aye o lo e tewo sibi sa robi arakata ha e mi ke me ti ma wonu o ma ti ma wa ku wa ko ni wonu o ma re
3: amen
0: in the name of Jesus
3: amen
0: ko ni wonu o ma re
3: amen
0: in the name of Jesus
3: amen
0: gbogbo e te ma so re ma je mu le loni ati e tu je pe e fe so re ojo monday mo so tele fo bo se jade lo se wa ri owo la
3: amen
0: gbogbo eye te lagbara ti se mo gbadura loruko jesus onarela
3: amen
0: onarela
3: amen
0: onarela
3: amen
0: in the name of Jesus
3: amen
0: so mo nkan tan pe so pe ororo o soro la wa yo o so gbogbo bi ti woli ba lo o gboro ma lo tororo tororo be ni rogboro ma se se agbara won ti gbe ese le eto baba ye but omo e mo jesus o gba oro o fu baba e e gboye to jade
5: adi o ti sele afujade mi ni ororo blue daddy won ti save 6 million fun won daddy we are very happy daddy e se gosa o mi dori ni ori yo ni gbe lagbara olo daddy we did not expect it tori eni yen so fun wa pe o di jo friday daddy mi lo ororo blue yen le ni de won le le mi le mi daddy we are very happy
0: ah olorun a ya o lenu
3: amen
0: oroyin da je yasimo agbara tin je iyanu agbara tin je ran lowo ati anu loruko Jesus o ya ku wo lororo yen lo mommy ati daddy se ti mura se ti di eru yin ojo meta la fe lo ni camp eleyi o ojo meta gbako la fe lo ni camp to boy on the 16 17 and 18 17 ye gaga ni woli to gbalejo awon angeli to koro wa lati oke wa mori wa furara mi awon angeli ti won sokale gbo mi sa to ba ngbo ororo loni ipile mi yen ja jo wa nbe ka jo gbadua anywhere to ba wa all over the world mo expect e tewo si mi mo gbadua o ma ra aduba in the name of Jesus gbo olojo bi oni oni wedding anniversary mo sure fun yin mo de gbadua fun yin owo olorun ati anu e ko wa yin loruko Jesus ibukun olorun ati anu re ojure lati oke ko wa aye re ri
3: amen
0: ko wa bu yawo re ri
3: amen
0: wa de se bi oba
3: amen
0: happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesus wa ra anugba
3: amen
0: in the name of Jesus
3: amen
0: jaka ki awon celebrant ti owo nbi number 1 Adeneta Samuel Jagaban happy birthday to you awon meji na ni owo nbi eje ki yawo eni keji olele woli se birthday won o ka do mi pe e ni le lo leni but anyway mo ti lo lana tori ni ajo ti mo lo si mi na mo ti lo lana mo ti lo ki won eh pe happy birthday tani mo pori gbogbo eyan omo olorun e ba n ki won loruko woli Mustafa mo pori prophet Odekule Epaphras happy birthday to you sir o ma ni agbara sir e wo bi sir e wo bi e wo bi e ba mi ki won e tag won e so pe baba se be ba so pe won ku orire o ne o loruko Jesus won ma teso waju
3: amen
0: in the name of Jesus
3: amen
0: ah e gbo mi sir ala anu ati ran lowo olorun oju re ati oke wa ko wa ri loruko Jesus
3: amen
0: ah mo ni ko se awari e
3: amen
0: ko de rogolo
3: amen
0: wa de se bi oba
3: amen
0: Jesus oluwa wa
3: amen
0: e ti ran leti account number je n pe fun yin 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Moses one lo ma gbejade ni First Bank loruko Jesus wa ra anugba
3: amen
0: awa ta jo lo Jerusalem o ntesi waju awon eyan register lo poropo o kuwo ma fi sere irin ajo ogone eyan nikan ko gbogbo eyin te ba ni eri e voice ko loud e so eri yin e so testimony e send there sorry 08082088888 loruko Jesus wa ra anugba
3: amen
0: mo gbadura fun mo bless ororo yen o ya gbagbara
3: amen
0: anu ko wa ori
3: amen
0: o so di nla
3: amen
0: ko ori ogolo
3: amen
0: ororo yen o se agbara
3: amen
0: susina ti dande
3: amen
0: wa de mu eri wa
3: amen
0: Jesus oluwa wa
3: amen
0: koju senikan fi

0: tori pe match meji ti agba seyin gan 11 shot pe ni ko Arsenal face off target de ni mewa nbe eyan kan pe ni won gba soju ile iko Arsenal ni match meji so to a mo won wa sibe yen ta de ni shot on target boya bi marun abi se marun na ni abi mefa ti won ni against iko Arsenal le to tun ma se pe iko Chelsea na mu yanyan igba kokoko re tan na face wahala iyen iko Gunners bo ba se wa face wahala yen na an na ni nkan ta le fi cup wahala tan le fi yanju wahala so nigbe gbe won to pada na iko Chelsea mi ro pe I to won so pe mistake to se ni pe ngba ti nkan ba di pon davu te yan de won wa kin le oju to se to won fe te yan de lagba wu to je pe
1: o ni wole re doll game awon
0: ebe won fun
1: to won expect nkan lo fo
0: ebe won fun em fitness level ko to le gbe wole abi to aye pe ko ba ni fitness
1: e ma pe ngba mi presence e lese ka gba bolu mi
0: o ma nwulo ju
1: pelu iri re ati bo se ka ti so
0: se bo re
1: o ma n beta lese meji mi eh e papa to je bi luxo
0: e ma gbo se o gbe ta ba wo don se le a ri pe iko to hun style ti oluko ni sabi alunso ngba style ti ma ko ba agbawo arin gbogun ni
1: dm
0: ti nkan ba se dada fun to won to ti play center half meta te fe play dm meji pe ti won ba yin gba ball so e ri pe ti nkan ba ti le nla ye laarin ye won ma load pressure lori awon to wa lowo eyin ni lati bede re asiri awon to gba wa arin gbogbo yo tun so mi ro pe n to hun so yen ohun lo ni ebi go so so ohun ko ba fi en to mo po fit fun aye yen ni match yen ko fi le nbe ju pe ko wa gbun to lo yen lo bakan na de ta wa de wo iko Arsenal na iso gba bo won jo yen awon na high tempo yen si pe ah Chelsea ah e ti di customer e le gbara yin bi loni te ati agbara yin ni papa seri wa pelu ariwo ololufe so ta wa wo iko Arsenal je imuyanyan won legbe re papa julo mo solis yen so emi ro pe ogbon tan le da sirun kan be yen wa ta anfani oni ma jade fun to wa lo waju so laporo temi o en to so yen na ni o so latara pe on loluko ni lati gbe ogbe bi lori ara re mo ro pe ara nkan to daaju foluko ni to ma to nse ni pe ebi o ohun lo nlebi lati introduce enikan si game to de mo pe ko ti gbadun so lati so be ko ni mo kan sinu kankan wa lati na oko to gangan ko sodi
1: okay
2: eh ta ba se o o ka se do gan o si ni
1: ko play o ni eh be ni ko play
2: ko si ni line up sugar demi kan o ni jo yen pe nti o se substitution to se late
1: o late Estaval
2: tori ta ba ni ka wo n to to si midfield yen opolopo ni won bu ni pe ngba to ti lo meta seyin kini n to n to si midfield yen o solid to lati dabo meta owo yen sugbon lori n to wa available fun Chelsea awon agbabo to ni to le place si be won ki se ru fi gaba ga yen iru opolopo iru yi ti opolopo to ka si omo Baku Argentina yen ki se ru fi gaba ga yen lu temi fi wo ifi gaba ga yen ma gbe mi papa julo fun iko ti won se n padanu si ni owo ti pe ta ba ni ka wo iko bi agbabolu ti Arsenal emi kan wo ya pe iko ti Arsenal ni won jara won jo yen papa julo lori style ti iko bi agbabolu Chelsea fi bere sa yi ti won fi n gbina la lata ko ni pe iko Arsenal o fun Chelsea lanfani ati connect attack ile ti won fi nkan se opolopo awon agbabolu won fun won lanfani papa julo meta wo waju won yen ti Chelsea ba ti gba ball ton fe counter Arsenal stop counter yen ni midfield iko egi agbabolu o de ti ni ogban ati nuda mi ti won fin play ni sai ti won fin sise la attack
1: da da bo gba ti Estaval wole se ka so pe nitori po ti re awon agbabolu Gunners lo je ko ri awon seko kan se because if not because of David Raya equalizer
2: ba wa style to mo yen play o je omo to good ni one on one nkan to ye mi se so pe o pe lati gbe wole niyan to ba to e ba wole olukọ ni to n ba play tun ti pẹlu bo se lead o ti ri owo eyin ti e lagbara o ti se so e ni lo en to le minus player tori awon yin so pe time to gbe wole in to gbe wole yen da sugbon ti pe tori omo yen ni effect bo se wole
0: ba te west if awon yen na yato si pe boyo se dada ngba to wole omo yen fun re ti n gbengbe pe
1: ẹtì ẹ fún nine chance tọrọ sàn kankan ní lọsẹ tó kọjá yìí pé ó dàbí ẹni pé wíwà ń bẹ kí lorúkọ ẹ pé ó máa difficult fóun láti rí tíìmù wọ kódà ó ti ń sọrọ npa yìí pé bóyá tó ń bá lè máa play lọwọ àárín instead of ẹgbẹ torí pé ẹgbẹ yẹn dí
0: tábà wù àwọn tí wọn wà ń bẹ
1: So
0: I don't know what to do. Emba plays owo egbe
1: yin
0: o le duro
1: be ni
0: o ma ran la la o ma ran la to gidi le so e mi ro pe na fa fi olugo ni pe intern mi le se yi o mo le se o so e mi ro pe determination yen lo lo help Stefan
1: okay eja fa re pe owo fa won ti won lowo o ka gbere lori 50,000 50,000 naira ta lo lowo yi.
3: Hello.
1: Hello e ka so.
3: Hello.
1: Hello e ka so o. Se ngbo wa. Se ngbo wa bayi.
3: Emi ni. Hello.
1: Eyin ni kini e ka so. Se ngbo wa. Se ngbo wa bayi.
3: A ngbo yi.
1: Orugo yin ta rugo je wa isa.
3: Aya kule sala loruko mi lati ilu Iseyin.
1: Isen yoro omo ebedi moko
3: be ni
1: igba wo le tin play cashe
3: mo tin play
1: ti pe se ti jeri
3: mi jeri o
1: congratulations eyin le je 50,000 naira losun yi
3: ope o
1: won ma pe yin lai pe yin wo bere account details yin
3: ope o
1: bo se je niyan another 50,000 naira another 50,000 naira 081 o pari pelu 9 kan ati 6 meta 9 3 6 Hello?
3: Hello?
1: Eka san sa?
3: Ah, Eka san sa o.
1: Orugo atadugbo te wa isa.
3: Kayo dele oruko mi lati Igbora.
1: Igbora ah. Oke Ogun kokko wa Igbora Ibarapa tele. Oke Ogun wa Igbo Ibarapa tele Igbora. Igba wo le tin play cashe.
3: Ah, o di pe o.
1: Se ti jeri. Se ti jeri.
3: Okay.
1: Congratulations, you learn 50,000 naira. Most of your boss and son, you have to my. What you like, 50k, my wallet was a genuine. Congratulations. A jail was only 100,000 naira. 100,000 naira. 100,000 naira. 081 Loberere. 081 Loberere. Ok, Paris, Belu. 8767. 8767. Hello, e ka san o.
4: E ka san sir.
1: Orugo yin atadugbo te wa isa.
4: Bola je mu sa loruko mi.
1: Apete. Apete nle Ibadan.
4: Ben sir.
1: Oda ko si wa igba o le tin play cash.
4: O ti pede
1: sir. Se ti jeri.
4: Ah jeri o.
1: Eh jeri.
4: Ben.
1: Sugba e relent. Eh relent. Ebi mo ma so fi na gbe gbianju osan. E lenu mi run. Hello?
4: Yes, sir.
1: Congratulations, Mr. Amuson. Amuson, Abi.
4: Ben, sir, Bolaji.
1: Bolaji Amuson. Ah. Say in Baba Latin. Abi Bolaji Amuson, na ko ni Baba Latin na.
4: Yes.
1: Edwabon ilu o le Edwabon
4: Edwabon
1: legbe odi omu egbo nu eyin atodi omu ta lagba
4: awa lagba ele lara
1: eni kan ma paro ma nbi ma san mo da siriri o tun jo kan asiri o tun jo kan yo ola won la won le yin debi te de ma de omu lo le yin melo ni gbogbo ode omu e ma so ko bi te wi
4: Elo abo ni baba.
1: Ani melo ni gbogbo awon wo ni en so.
4: E o di omo ni.
1: Okay. Won o to kan.
4: Won a to kan.
1: Won gbe awon meji.
4: Won gbe awon meji.
1: Nti mo fe ke so nu. Mo lai be se va pupu kan. 100,000 naira le je se gbo.
4: Yes sir.
1: Lati jo tan we eyan tin je are ode omo kankan o je ri. Edo abo loga, edo abo loga. Congratulations won pe yin lai pe yi. Bo se je niyan ma gbe amara nbi ma paro ma awon lawon leyin adun aba ọjà mi fi kọ́ròyìn wọlé ṣé wọ́n máa kí ọlá ìlú méje èèyàn kan ṣoṣo nu ìròyìn kan àwọn èèyàn méje ló gbé wọlé àwọn ọmọ wà ń ta àwọn kọ́ròyìn wọlé ní ìsìn ibi ọba kàdé ọdẹ òmu àbọ̀dẹ tiẹ̀ ti mú ni yóò gbé yòókù ẹ̀já máa lọ fútọ̀ sí àyọ̀lá lápàdé títí ọ̀la ọ̀hún ẹ kú kalẹ̀.
5: Àwa tí ní Splash FM làwa fẹ́ máa gbọ́. Splash FM, òun wa fẹ́ máa gbọ́.
6: Splash 105.5 FM, The Integrity Station.
7: Here is
8: 105.5.
7: One station, all the hits.
8: 105.5, Splash.
9: Quick, charge at 240.
10: Hot news, cool vibes, sports, and more on the Integrity Station.

0: ti nbe lori won ko si ni gbe lai ati lai lai ikanni omo lu abi to fi mo ikanni lage lu ati ikanni sports to wa nilo abe okuta o na la panupo tan ki baba olusogutan odekule e paraphrase pe won ku ayeye ojo bi happy birthday to you sir long life and prosperity.
1: Gbogbo wa la kin o baba.
0: Akin o.
1: Baba.
0: Baba mi o.
1: Baba mi o. Agbawo gan ki baba mi. Agbawo se bayi. Abi ki abi ka gba wo gbenu ti mic ni.
0: Wo gbenu ti mic ni. E ba ra
1: lo je ki baba sure.
0: Baba sure. Baba sure. Baba gbo wa lowo lowo bayi. Awon mo jo won gbo wa lowo lowo bayi. Gbogbo awon eyan gbo wa lowo lati le de doki okun. So wa gba dun ta se yi. Wo pe motala. Temilade ati agbawo awon meteta yen oya
1: oja la kwate ni ati fi iroyin ayo bere
0: be ni ka fi
1: iroyin ayo ni ti baba ni
0: o iroyin ayo ni o
1: be ni ka kuku fi iroyin ayo to ku ka fi cancel ele to won ni ni ipele Kano ile ise olopa be na lo ti sawari awon oko merin ti awon ole kan ti won jiko sugbon o ti won ti fa oko na le awon ti won ni gangan lowo gege bi le ise olopa ipele Kano se wipe latara ifumifile ohun na ni le ise olopa ni won fi sawari oko na ati ifowosowopo pelu awon araalu gege bo ti se wa ni ibamu pelu ase to wa latodo oga agba fun le ise olopa orilede Nigeria Olatunji Rilwande so gege bi eni ti se agbenuso fun le ise olopa ipinle Kano CSP Abdullahi Haruna Kiwaya bo se wi o won ni wipe ìṣọwọ́ ṣiṣẹ́ eléyìí tí wọ́n fi ṣiṣẹ́ náà ló wáyé o lábẹ́ àkóso ẹni tí ṣe alákòóso fún lè ṣe ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Kano bákan náà Ibrahim Adamu Bakori alákòótọ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ọ̀hún wa ni àwọn tí wọ́n fura sí wípé wọ́n lọ́wọ́ nínú jíjí ọkọ̀ náà ni wọ́n sì ti jẹ́wọ́ wípé àwọn lọ́wọ́ ń bẹ̀ ṣùgbọ́n o ìwádìí ó sì ń lọ lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ sì ni láìpẹ́ láì jìnà wọ́n fi ojú wọn ba ilé ẹjọ́ ní kété tí ìwádìí náà bá ti parí o gẹ́gẹ́ bí ìwádìí ṣe ń lọ lọ́wọ́ àti ìfimifilẹ̀ míì ó ṣe ń tẹ̀síwájú láti tún mú àwọn àyókù wọn tí wọ́n jọ ń jí ọkọ̀ tí wọ́n ń hùwà ọ̀daràn míì tí àwọn ọ̀yùn tí wọ́n ti nà pápá bora wọ́n ní ṣùgbọ́n o ọwọ́ yóò bá wọn kásọ̀ láyọ̀ labala lagbon temi ohun leleyi
0: o da dupe adupe pe okan lowo eyan wa ile tente ile wa nikan ni omoluabi splash 105.5 FM ile funfun bala ofelele iyen ni lu ti ibadan temi temi awon eyan mo tele wa ni takoy yara topo gan mo ni o fun mi laya kiwe ko mi re Matthew Ajibade won tele wa lara jide lato lajumoke idonte opeyemi alesin loye idonte o Olabode lawa alawode odun ola Miriam inu wadu be se ntele wa Matthew Ajibade again and again ni Adebisi Sakari Yahu Olamiki omo bile Adekunle Adebayo Adeyemi Olubanjo Esu Ola adupe be se ntele wa onipede Oluwa Yemi si inu wadu be se ntele wa amoriri yin gan ni to po Isola Akure Tajibola re Otuba Akipelu Charles Olaide Johnson the Noble Ogunseyi tan Aremo Oyeniyi Abisade Polo inu wadu be se ntele wa o lase lowo Eledumare atawa ateyin ta ti joro ko bi ke to bonu na yi ipo ni yawa o aro ni yawa o ajo ma wa titi lai ati lai lai ni
1: ami ase
0: nibi yi lati wa ma senu dede sibi lori iroyin le ta pe ni gbanko
1: bi
0: o ti roke foto san inu sugbe ma gbagbe ko ogba baba tin dide bayi talking point lokan pelu Michael Olatunbosu ago mejo ale e pade baba olore ilu o lori eto keto kan Olarewaju Adewusi Opele lori eto ta pe ni baba olore ilu awon lago kan abo loru o e pade mi Aminat Adetun Badmus Motala lori eto ta pe ni agolaji o tun ma ta lenu bi kilisi alata ni titi wa di igba naa
1: eni sun
0: ma sun lajo fawoda awon naa ti mo awoye ma sun lajo da wakati kan abo yen ajo ma ma rock and roll ni titi wa di igba naa iya adeniyin naa ni o Aminat Adetun Badmus on loruko temi motala yin eleyi ton se be nko pomo o se dada
1: temilade aloko ohun le mi nje o odigba kona ire o

0: Camosunate ogbontarigi ogun iba fun gbogbo ojo ori Genit Pharmaceuticals Limited lo nsalagbata e ti ko ba si yi pada leyin ojo meta jowo lo ri dokita re ko si ka iwe pelebe inu re
1: gbogbo ona ni lifting teeth fin fa ni mora lara aro cup kan bo ni kan lasiku kan na
2: ore mi to ba mo to sele lana
3: iwo na kojumo
2: ah mo gbagbe ni ma binu ore mi ti lo saju gbogbo oro
3: o da na so ka gbo
2: abi
1: pelu lifting tea iloworo re seju bo se wa ninu cup lo o nfa ayanson mora lifting tea o wa fun isokan
4: we play only the hits.

0: Iba iba lowo Olorun oba mi to ni ile aye.
1: Sumo ni ko pa lodun ti je ka jo sile.
0: Olorun oba mi ibare lojo ti toni.
1: Ki lo sele aye su eni dura ka je ka jo.
0: Oba mi alukawaru.
2: Ohun to se.
0: Mo tun ti de loni sori eto kaaki agba nla aye o. Olorun ti wa darapo mo mi lojo titun ni yin. O ti so pe ti en ba ti de sori ero agbagbe bayi pe o mo darapo mo mi ni eyan Olorun to ni le aye o ibare se.
1: Arale eni se ku pa ni lohun totore. Eni ore dalo.
0: E tun gbadun Olorun lara mi loni jake jadu agbaye. E tun ko Olorun je lara mi loni jake jadu duniyan yi. Emi na ri Ola Oluwa Zacchaeus the return of Gbenga Adeboye. Emi na si ko Olorun oba mi na lo pe ko ri be yi. E tun ma wa nkan fidile tabi ke tun ma fidile nkan lojo titoni. Ati emi ati Abimbola Sadiq lajo wa ninu studio lojo titoni. O na ni Olowo button mi loni. Abimbola Sadiq mi ni wa yin ti o. E kaabo sori eto yin eto wa ti a pe ni gbagbe irunu e. Ola Oluwa Zacchaeus return of Gbenga Adeboye mo ti de o. Awon kan so wa ni omo to jo daddy timutimu toju toju tenu tenu. Seri loni mo de pe lawon oro wa ni ya to ni agbara. Agbara Romania ni mo gbe wa lojo titoni. E tun ma wo pe ewo lo tin je Romania. Iba. Mo ki o ki o Matthew iwo na nle. Eyin te wa lori Facebook wa e ma share, eyin te wa lori TikTok return of Gbenga Adeboye. Eyin e ma share, e ma double tap, e ma te like, e ma share. Eyin mami wa te ngbo wa nle nle Splash FM lawa lojo titoni ide gbengbe international oluaye gbugbu radio station ibele tin lanfani lati ma gbo return of Gbenga Adeboye. Emi la ba mi eda ti mu gbenu radio sore mi na esiko Olorun ba mi lo pe ori be. Mi sese so mi sese fan riri re ani eye ko camera ati instrument n lo ri ke lo ma ri interview mama mi mo kilo de kini se yin bayi ile aye kilo n se yin press kekeke yi won si mo gbe camera won mo gbe gbugbo e phone won lo ma interview ya mi to bi mi bo lo ma si je si Gbenga Adeboye ko si ni da yin lo e kan da mo ara yin ni. Won le ani fowo se na lo otu eto yi. Nje gan buro bi mo ti yo loni emi lala funfun gbo laarin onururu aso. Aye oni tapo salami araba mi oni wo tori pe abe re tutu. Ibe ni gbugbe ran ko tin je mun tetu tin simi. Dictionary ile mi Ola Oluwa return of Gbenga Adeboye. Bi eyin ba fe tumo re, eyin eye mi wo fini fini. Te ba fe mo pe dictionary ni mi, eye mi wo fini fini. E ri nbe e ka mo ka bi kan ke fa bi kan ya ni. AKA Mokiokio Oyo funra lara re. Ola Iwola mori ori ori ori nbe o seun lai. Eyẹ mi wo fini fini yo ye yin pe mi gangan la kunun baba gbugbo awon pede pede. Olorun ba mi to se mi ni baba gbugbo awon soro soro ibare oba ha oba hi oba ho oba he oba un oba un oba un un un oba tin je ohun gbugbo tin se ohun gbugbo lori ohun gbugbo lona gbugbo nigba gbugbo lose gbugbo losu gbugbo nimo gbugbo feyan gbugbo fagba gbugbo lotun gbugbo losi gbugbo nile gbugbo loke gbugbo nisale gbugbo leyin gbugbo nidake gbugbo ati gba gbugbo igba gbugbo ede oro ede oya ma rebo ede ma gun mi legun ma pa mi bi oti alujanu ediyoro mungbenu mi so imina eskola oba mi lo pe kori be eye wa wo ka kiri oye yo yin pe mi gangan lakunu baba fun gbogbo awon soro soro imina okolo oba mi lo pe kori be oro ngbenu mi ka ki agba nla aye ero pese lolorun si teri oro ba fun mi omo ile atalawo ko se nikan la aye ogba mo tun de loni olufun tan di return of gbenga adeboye olamide gan ri mi o gbo kiki mi o so pe ibani mi oni olorun lo fun mi se agbara mi ko agba olorun oba mi ni anti wa kan ninu family kan ri njo kini ane won binu tori fun won tan kini to de a e fi won le jo mo se ti eni o emi na se temi ni o kaluku ni du daula ti e fi le aloko gbenga adeboye oni pare irawo yi oni pare olorun lo mu ko lara baba lo fi saro mo ero pese nle olugbenga oro nyi
2: tori ko aba fi so mo
0: mo ni awon mo kan ti mo mo nko ni content ti mo mo se kini content fun ti mo hun opolo won si content be yen se nsoro sori to ba fi omo re ti mi to mo re ba rojo tele olorun ba mi ngbo omo re omo rojo wife mi emi mo so di lawyer lagbaye emi mo so di lawyer ki soro ki so nkan kan nbo ba mi pade bayi mo kan gbe oro sinu e abajo nsoro abajo nsoro abajo nsoro oro ti e wa fi wa fe lagbara ju temi lo bi mo se tari e so na baba fe baba lo lanu daddy mo mo mo idi lo ni o mo se latoni lo so mo wa ko awon mo ta jo mo se content aba lo si arin oja kan ni Ibadan bi na ni a wa lo prank mama kan mama yen mo nta pon mo an mo nta pon mo ni e ma won pon mo ti an mo sun yen to ma n gbe kondiun ko ni mama ti mo so yun ni won ta mama ba to pon mo sori ganta bayi won tu mama yen wa joko si waju ganta gangan won joko seyin ganta ganta wa n waju sub won bayi won wa to pon mo sori ganta yen pon mo ti an ti sun to ti gbe mama yen wa joko si waju ganta yen won wa fowo leran bayi won ronu aye lo won ronu aye bo
2: e so pe fe mu soda ni be banta ni won
0: mo wa tiri won lato kan wa set camera so kan lo kan e ma gbo o wa set camera so kan mo ni ka won moto to gbe a eyin park si be won to ba ti fe di wowo ibi ni ma gba yo o e mo pe mi ki si max mi loju leyin ti ba wa nu radio so awon eyan ni mo pe return of gbenga adeboye ni pin dan bi o ibi tin gba yo re u start oko le won na ti gbo a kan gbe yi kekekere bi ke bomi bayi a kan lo gbe si waju mama yen ni ba se gbe ke si waju won bayi mo kan fi 3000 sinu keun gbaun se mo pa ti so ya yen di onibara baun lara awon mo mi kan mo ti fun 5000 won na lo fi 5000 sinu keun gbaun won na fi 5000 sibe enikan ta ti e mo ri ta mo bi to ti wa o kan bo wiriwiri o si mu 10000 lojiji o fi sinu ke ni waju mama un ya yen san wo pe kin gbogbo ele kini tin sele ki lo de ma kan lowo ni o kan bo tanu mo to wiriwiri o kan 100000 lojiji gbaun o kan gbe sinu ike oni bi mo se lo ri gbe ike on bayi bi mama se wo mo mi lowo nu pe nibo se wo lo ni bi se wo lo gbe kekale nbi o fe se wo lo nko wo be la te kan ni se iwaju re na gbe si mo ni mama e farabale awa la ni iwo wo le ni ki le ni mo ba ni mama e wo okan prank ni e wo phone ta fi record ninu ti mama yen wo eyin sub e lo bayi asi mama yen dana won sun pon mo lowo ni eyin ti ya yen lo fagi igi elefin yo igi ti yen ti dana si ti ogun na ti kun ara re igi to ti jona ti jona lowo ni o ti mama yen fa yo bayi ti o fi lemi ati awon mo ta se content o di rabarabarabarabarabaraba iya yen o gbe owo le o awa pada lo ri ba wa ni mama a nse prank ni mo ba si gbogbo kini oju mi mo lemi lele mama se ti ya degbe nga adeboye mo ni mo a se prank ni eyin na wa fe jewo imole asa fun mama yen ni 100000 awa kowo wa bi mama yen se trend ni yen
2: oni bu ore baba bo pe mi keni yokon lo
0: ani bi eyan ko lo olohun ba mi rise
2: keni yokon lo
0: olohun ba mi na ni fun mi se e ma ba n share ke ma double tap jake jadu agba nla yi e ma ba n bo gift na sibe mama yen wa soro kan pe lati bi ojo melo ni nsin ojo melo gan kini won lati bi osu melo awon ota nítorí ẹ̀ mo fi ń lorin fún wọn lọ́jọ́ tún ní pé oníbú ọ̀rẹ́ kọ́ gbọ́ pẹ́ wọn. ẹ wo mi ọ̀rọ̀ ń gbénú mi káàkiri àgbà ńlá ayé tún gbére dé adébóye gbére dòde tún gbére dé alábẹ́fẹ̀ gbére dòde fún wa léwi fún wa lódu fún wa lórin fún wọn tán àwa ṣá ń gbádùn rẹ káàbọ̀ olùgbéńga àwa ṣá ń gbádùn rẹ ilé làbọ̀ sí mi ó kú àwa ṣá ń gbádùn rẹ. ẹ mọ gbádùn mi káàkiri àgbáyé láìpẹ́ láì jìnnà á lọ sí ojú ọjà ìyẹn tá a mọ̀ sí ìkéde àti polówó ọjà. ó ní ọmọbìnrin kan mo sọ mo ní màá fún lọ́kọ ọmọ ìkàwé gan ó ní masters lọ́wọ́ 32 ni ó sì fine ó beauty ọmọ dáadáa ni ó ń ṣiṣẹ́ nílé iṣẹ́ tó ní agbára tó sì ń pawó dáadáa mo fẹ́ fún lọ́kọ lónìí náà ni. ẹ jẹ́ lójú ọjà ná nígbà tí n bá fi dé ọkọ rẹ̀ yóò ti wà nídìí rédíò èmi mú sọ bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ wà ní àti mo mú wá lónìí ní agbára bẹ́ẹ̀ ni ẹ já lójú ọjà mò ń bọ̀.
3: Flash FM 105.5.
4: Books? Check. Uniform? Check. School bag? Check. And Bornvita?
5: Double check.
4: It's back to school season. And with Bornvita's 16 essential vitamins and minerals, your kids are ready to win every day. There's more. Buy any Bornvita jar or refill pack for a chance to win exciting gifts like school bags, lunch bags, water bottles, and much more.
3: Bornvita, prepare them to win every day. Offer valid while stocks last.
6: Hey, who dey greet?
7: Na everybody wey carry tom-tom.
6: Whether na traffic, long queue, or busy day.
7: No lele.
6: Ask for tom-tom at your neighborhood store today. Tom-tom, breathe through it.

0: eyin wo le se tan te fe se wedding jo number ti mo fe fi le fun to ba ti se tan aboyo n wa shop and go ni ma wonu dm mi wa o ri pipin oju mi o o ri da keji incarnate o o ba se tan to fe gbe yawo to ready ma se adada dodo mi o ehn e ma wo pe se mo tin se mass making ni mo tin ba mu yen se ni sin awon obirin wa nle ti won ni lu oko awon okunrin na wa nle ti won ni lu iyawo tan den sise gidi ti won lowo lowo tan ni jobo jobo lapa ma fi oko e sile wa so pe won oko lodo ah wa gbo tarin ori e wa o pe se en tun mo n pa yin leyin lori radio lo buru bayi loju aye ah so ta ba de pele yin a fi phone number sile te mo pe si an kan yon ma da yin lo la pon mi be awon yen won san lori die o ma se ra da da dodo instruction tan ba ti fun o ni ko tele okunrin ti mo fe soro re yi ato won ati yawo e won fe ra won ni suloka baba ati ya kaluku na mo kaluku won baba eyin oko won mo family awon yawo omo won awon family yawo na si mo family eyin oko mo won okunrin ati obirin won wa ti jo n gbe papo won ati bi omo inu won de jo n dun business won de n lo si waju dada ojo kan wa ni iyawo atoko won wa sun lori bed oko wa n fowo si yawo e lara yo sa fowo si nkan e lara on lo sa ni ehe eyin na san sun pelu yawo yin ehe o ti mo eyin erin ni keyin mo rin be won e fe gborun kan ba e ti mo rerin so nbi ti an wa ti n fowo si ra won lara yawo tawuke ah baby dia dia un tori ke si yawo temi dia un baby ohun yawo mo soro oko ba gbe apa yawo soke bayi bi apa e ba jabo apa e gan ah o gbe ese re soke gbon e mo keyin o ti ku loko ba kigbe egbo ohun o ara adugbo ara le o ye walade walade yawo ohun yawo ohun bara ba ngba ti oko mu phone oko ba mu phone ba pe mama yawo e mami wa lati sele o mami wa lati sele o iya ni ha wo ti nkan ba so mami ha wa ri baba wala wa se kini ko iya n tu bi oro lomo okunrin lo ba tu sare mu phone elo daddy yawo mi daddy yawo ohun daddy yawo ohun ejo yawo ohun mo kan to se baba e sa ni ni suru ni suru okunrin na ba tu sare pe awon family titi e na eyin daddy hun mami hun wa lati sele yawo ohun ohun mo to se kato wi kato fo everybody tin dele won ni ya iyawo o ba lo re mu olopa oni oko mo won ti pa mo won ti lo e ma bo e ma ko timu bo ni eyan olopa na awon olopa ba de baba iyawo wa nfi awon olopa lokan ba le pe eni suru ohun lo nsa bi omo ohun e fi yawo ohun sile seyin le lomo ni eh ijoba o ba fun yin ni bon ba fun yin ni sejoba lo ba mi bi omo ni e fi ofe mo mi sile ke ma ti mo oko mo mi kini kankan awon family oko sa nbe ya yawo won sa nbe ah kini kan ejo e mo gbe omokunrin lo awon ori oko gbogbo won na sa nso pe abobo yo le pa lady yin ko le pa nigba to ya iyawo kan rerin latori bedi ha prank prank prank he prank ike abi ko fe kaluku ba ngbe se pe prank o fe ran oko elewon ti ya e ti lo ko olopa oni o prank prank talu ni prank didirin nkan se eyin yo mo generation sin en se prank an mama ti wa daddy ti won se prank ra dada prank werewo lo ba ni prank ni prank ni e ni kini ya yawo na ma so ya ni ehe se ko le prank e ni gbogbo yen de doju so mi se ko le prank e ni o se prank fun yen na kini kan ah baba yawo wa nsoro pe te to ba je pe ti wa mu okunrin lo ewon ko to di pe le so pe prank ni se awon adajo ma gbo mo iya ni en tan ba gbo won gbo na ni prank ni ko so na to lolufe le ba gbo ran pe gba sere kini kan ah he ngba ti oko wa soro ko ni ah o ti e ti doju e ohun o se mo ejo mo keru e ko mo lo awon family oko na ni ejo mo lo koku ti bi mo fun wa ejo mo lo iya ba ni eh o ma kuro ma re lomi omo omo we ko tun ra se baba iyawo wa nso fun ya iyawo pe a omo tin ba yi omo ije mo lele prank didirin wo o tun li omo ekun li oko fun ra e ninu wo file o ma re lomi kinu nje be kinu kan ah mo ni baba terrorist leleyi o ye leyi ogbadun abe wa ri nkan ti mo mu wa loni e ri pe iya ile ni o ni agbara gan sa
1: owe oruba o wa le owe yoruba
0: ejo mo fe bere lowo yin to ba se be ti an gbe bobo yen lo si ewon ti an ti dajo gbere fun abi nkan kankan boya yodun bayi ni o lo nseli ni ogba ewon tan wa se yen so pe prank ni san ma ri gba jade e dakun se ya iyawo ti ma ba ye ya iyawo je bayi e je n fi number ta fun gbogbo yin 0706949300 0706949300 0701447 5770 0701447 5770 This is Return of Gbenga Adeboye. Hello, the caller.
2: Hello.
0: Ekale.
2: Return of Gbenga Adeboye.
0: Epele, o ko tin ati bi te tin pe mi.
2: Alaji Amowe Ayelabogo lati lanlate.
0: E seun lati lanlate. E jo iru omobirin kini ka si si oro e.
2: Eri oro wa gba suru.
0: Ehen.
2: Eri gbogbo prank kan se nsin
0: e.
2: Ehen. Mi o ti jo nkan kan to mo pe ko ni prank.
0: Ehen.
2: Gbogbo awon prank iro ni koja o.
0: Ehen.
2: Kan epi fula man gbo.
0: Yo da fun April fun la mo npe wa tun ni prank ki en to a mo fi ku se prank
2: ta yo lo elomi le se bi oku en to ba si oku yi
0: eh oru yen
2: ni to le je bi oku musulumi ni yo ti denu sare eko to mo pe prank
0: eh in temi na so na ni mo ni wa ti sin
2: wo ti se o
0: won ti kirun si la gan
2: wo ti kirun si la
0: esun
2: prank
0: esun
2: e ko ma si mi ya o ya yo yen na ti wa le ju
0: ya eh
2: mo fun tun o si ja ti ko ma lu gugu gba
0: ke lu
2: nkan ba se to ba de je be lu se
0: eh
2: pa ni kan ni
0: eh eh eyin na ewo baun
2: omo bi yen je ni e ko da to
0: e seun mo ti yan ti mo fe yo
2: lati
0: la lati e seun hello ta lo tu wa nbe yin
3: igbe ti le
0: baba mi agbalagba
3: eh ni rawo re le wa
0: ami olohun e ni mu ayan fona
3: agbara olohun olohun bo ni ku si yin lopolo
0: ami olohun ateyin na e ba nda si
3: alabo ko yawo e ba bi ji lati oju olohun agere bi uru frank wa nu iwo olohun
0: abe ti wa ri bayi
3: gbe ti baba mi aye la bo gozo e bi fu la ma ngo ko si ti o ti se ta ga to ma ko frank
0: yo ti dorun
3: e
0: a olohun
3: mi uru ya yawo na wa nu ta
0: abe wa ri bayi abe wa ri ani en o ko so na ti o le gba si ri fe ami ani si anani
3: ani si anani ami o si anani
0: àwọn àna jagoda
3: ẹ lè ṣe fún ọmọ tí ẹ sí ọkọ ọmọ rẹ lè ṣe fún kó wá ní frank ni
0: ẹ ẹ ẹ
3: kò ní wọ ọmọ lọwọ
0: ẹ ẹ ẹ ti rí bá wọn ẹ ṣeun
3: alaba
0: ẹ ṣeun ta ló tún wà ń bẹ yẹn lápá bí return of gbenga adébóye lẹ ń gbọ ẹ lóhun.
4: ẹ ṣe ẹkú ṣe ẹkú eré ọpọlọ.
0: yes sir.
4: níbi ẹyin ọpọ àwọn òyìn bá yé lọnu.
0: ẹ ṣeun dádì mi.
4: A ṣe bọ́rọ̀ ẹ̀rín ni ọ̀rọ̀ ẹ kó sì ní
0: ṣe.
4: Ní Frank burúkú wáyín April fún gan-an tá a máa ṣe nǹkan tó bá rọ̀ padà máa bí ṣe.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
4: Ìṣùpá ìyàn ọmọ àwọ̀ yìí
0: pẹ̀lú
4: àgámẹ́gbòlò tẹ̀ mú lọ́wọ́ tẹ fi máa fi fẹ́ fi gbéra
0: yìí.
4: Ọmọ ẹ máa ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. Ẹ má máa kàjú jọ lọ́run lọ.
0: Wọ́n gbọ́.
4: Ẹ bá ra ẹja ẹ kálukú ọmọ ẹbọ máa rẹ̀ sọ̀rọ̀ fún
0: ìwé rẹ̀ o. Ẹ ṣeun.
4: Ó tó lè ròyìn ẹ̀pẹ̀.
0: Ẹ
4: lẹ́rọ̀ mọ́.
0: Ẹ lẹ́rẹ̀. Àyàn àti ìyá dídìrín. Ó dẹ̀ ìyá yẹn ṣe abiyamọ. Àmì ẹ ṣeun gan ni sà. Ẹ ṣeun. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà lórí Facebook àti lórí TikTok mi. Ẹ sọ fáwọn ọmọ yín ká má ṣe prank oníkú o. Bó o bá fi kú ṣe prank wo wọn ó sin ọ́. Bẹ́ẹ̀ ni mo jẹ́ ń tọ̀. Àwọn tí ń ta àkàrà lẹ́gbẹ̀ẹ́ lè wọ́n tún dín àkàrà ǹjọ́ kejì wọ́n máa ta. Ó mọ̀ sunkún báyìí.
5: Ẹ ló. Orúkọ ti ní King Solomon.
0: King Solomon.
5: Alájọ bẹ́ẹ̀ ṣe lé lórí pé nínú ìrírí mọ́ Bíbélì. Sọ nípa pé ikú pé méjì.
0: Ikú ọya ikú àkọ́kọ́.
5: Àwọn akọ́kọ́ ti kọ́kọ́ wá sí ayé tẹ́tẹ́lẹ̀. Ẹgbẹ́ bí irun ti gbẹ́ kí Solomọ ti fi kọ́kọ́ wáyé tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
5: So, mo wá ní agbára lórí ikú. ba yi ku tele ba lagba lori re
0: eh eh
5: to na yen ni pe kingdom ti mo wa de tele yen
0: eh
5: ibe mo nlo
0: eh hello oh mi ngbo mo
6: iya
0: ero po gan loju opo e lodi ko lai
7: eyo e ko to
0: olon lo to ruko yin ati bi te tin pe mi
7: olon ni ade abo e da da ba se jara pa
0: ja esun o ye ba nda si oro ni
7: eyin na ti mo pe popo nti o ba da ko da ni
0: mhm
7: so fa ke ni ke se ka ke ni o ma so
0: eh eh prank yo ni ku
7: popo nti o ba da na a ti mo pe ni re lo ni da
0: ko ni da mhm esun Eshun, Eshun, mo ti yan ti mo fe yo.
8: Oloko podun, ti na joloko run ni. Mama ni wa go mole nigba kan ku to di po finu soyun.
9: Ko su me san o pa mo ka fodun meta ni.
0: Hello ta lo wa la pa ben? Hello?
10: E ka le o. E ka le o.
0: Oruko ti yan ati bi te tin pe mi.
10: Ko ni ni danu lado.
0: Oye ba da si pa pa pa. Ah, eh ti setan, eh ti setan. Ma se prank ti o yo ni gele de okan. Ma se prank ti o pa o danu. Hello di call ai. Hello. Eh ti setan. E so fun awon mo yin ka ma fi nkan ti o da se prank yo.
11: Mo
0: ti mo ni kin wa so fun olojo titun ninu. Iwo ti omo re wa nle oko tin se nti o da ti wo na si ngbe si leyin. Bọlọrun ba mi tin be temi re jo nbe lai. E jo je ka ba mo gbeyin ni emi mo so be.
12: Baye, baba lo wu lowo ore mi ka
0: to. Baba yawo yin o ni kin ba mo so dada lori radio pe yawo ohun is a stupid person stupid. Ah, mo ni da e ma worry sir. E ma worry sir. Aso gbogbo sir. Aso gbogbo sir. Hello.
10: Akọle.
0: Oruko yin.
10: Oruko mi ni Bamidele Hassan lati Soka.
0: Iwo na mo se prank abi?
10: Ise la so, anti le prank.
0: Eh eh, o ya mo ngbo kilo be so si.
10: Akọle so wi pe prank na.
0: Prank na da abi? Okay. Ero po gan. Hello di call ai. Hello.
13: Hello, Adewale Bala Faro.
0: O ye ba wa da si. Ah, mi ngbo yin dada.
14: Yo dalinu damo wi.
0: Hello.
15: Hello, wa kuku.
0: Olorun lo nto oruko yin ati bi te tin pe wa yi.
15: Oko.
0: E ku ni di radio yin ti o ba ti te ba ti kuro nbe ma ma ko ti eni. E ma ja mi leti Olorun mu fi be yin.
15: Hello.
0: Olorun lo nto oruko yin ati bi te tin pe mi.
15: Where for to lati kiri o.
0: Lati kiri. O ye ba nda si oro ni prank dey.
15: Eh, o le o ti ku wa le pe ki o mo gbe prank.
0: Ah, abe wa ri bayi.
15: O mo ba wa se pe mo lenu, so di re be ni be. Ye o ni pa pa nu ku, e ni pa ku ti ku lo.
0: O ni agbara.
15: O ba da ni. Ijo ba ye ki o ni ri ke o ba fi ri.
0: Be ni o. Eshun gan ni sa. Eshun gan. Yes sir. Yes sir. Eshun gan.
14: Magic.
0: E je ma lo le ni were di were lojo titun ni. Advert wa ni waju.
14: Bi ta ba pejo sitoju alaisan. Ba se pejo soku alaisi. Alaisan o ma ni le kan jurorun.
0: Sheri, eyin te fe poluwo oja. Eyin te fe sekede lori radio. Eyin te fe pe mi fun MC. E te fe kin wa se comedy fun yin nibi ayeye yin number ti mo fe file on le mo pe mi si eyin te ni lo iyawo gidi te ni lo oko gidi mo fi oko nu le re le wa pe ko so pe oni lo oko o ah wo number awon ti o mo pick number emi ko ni pick e wa gbo ta ni ori e lodo won ni o number te pe si lele wo to ni lo iyawo to ni lo oko 090 60 43 97 71 fun ikede ati ipolowo oja 090 60 43 97 71 bi o se rinu loni.
6: my best listener is my mother. When I was young, I did enjoy my mother. I'm sure when you were young.
0: Eje ma lo le loni. En to ba ti dijo Wednesday lago mesan lale lori radio yi kan na na ni o. Leti lanfani lati gbe mi the return of Gbenga Adegbe lori eto ta pe ni gbe mi debe. Baba se nbere njo Wednesday yan bayi lati ma pe awon ara orun. Gbogbo en te fe pe awon eyan yin to wa ni ajuli orun. So, ejo ke ma pe wa sori e. Iya mi Sadiq Eshongan awon ni Olowo button mi loni. Odabo karire ka pade re. Odabo.
11: Flash FM 105.5.
16: Oro Olorun ti o ma gbo lasiko yi lori eto wakati ogbon oni o ma jade lati pase emi si emi mimo lati enu baba wa Wuli Mike Agbola baba ina emi mimo Lunit ti George Jehovah Power Miracle Tabernacle JPMT to kale si eyin Old Zenith Bank Building Ibadan North East Iworo Ibadan ki Oluwa ki o pukun gbogbo olugbo oro
17: emi mimo sa
18: Holy Spirit
17: o need your own
18: you need a voice the voice of destiny, Epa. And the world you the people you've seen on the top that you are accelerating. And someone said that all equal everything are equal. And let the one that's left on the that if it's the Epa we are talking about, it's not all the prayer that can get on the heap. It's all about Epa. You need a destiny, Epa.
17: And the Joe Sorok, like,
18: and the one that will speak once. And the over we accept you. They can't accept you. Unless they endorse it.
17: Aye,
18: this life
17: aye,
18: is all about way. Say those that know the way. We be the one to direct you right.
17: Aye, the way.
18: And this life.
17: Ibitita, nikan,
18: and where some people's ends.
17: Ibitita,
18: that is where other people started from.
17: But, aye, roba,
18: if your life will be accelerated.
17: Aye, roba, share,
18: if your life will gain speed.
17: Aye, roba,
18: if your life will soar higher.
17: Maja, kani, kani,
18: don't allow anyone to deceive you.
17: Go,
18: someone will endorse your life. I'm telling you the truth. This life, if your prayers will be answered, there's someone that will just approve it for you. As
17: I
18: say, you can be at home praying by yourself and they didn't lie. It's just when you are not in serious trouble that you stay at home. When you're in serious trouble, then you know that it's not that easy thing. Then you make sure that you launch out. There's some problem that beyond your own ability, then you can't
17: there's
18: a virtue where you are fasting, that you are fasting all your lifetime. Someone will just decree a word of authority, the one that have your voice in his mouth.
17: Hear
18: what the Bible says.
17: 2 Chronicles chapter 20,
18: verse 20. Hear what it says.
17: They
18: believe your God, you shall be established. Believe his prophet, you shall prosper. Your God, I will be with you. Your God will never allow you to be
17: old.
18: But if you are going to prosper in life, that's the divine principle. I believe it's prophet. It will be the one to endorse you. Let me tell you this truth.

Adale katun sha. Boni gari ba ba won dan o yo sofu aje. Be ka dale katun sha. Lati no te afode wa super. Bomo ni kerosene ba ba won dan o yo sofu aje o. Ojo mi ni ku wa ti ba yo. Ya dale katun ko bi omo ni yo ba dan wo yo fe pepo oja ya dale katun sha ki se fi gagbaga ti odo n ba rugbo fa wi pe eja de yin le Bodo ba de yin e le Katan furu e loku ti o fi lo gba kada

Ok. A tun ti de na niyan. Iyan so ri eto yin eto wa idan. Idan gaga leleyi, ele to yato si dokidan. Iroyin ere idaraya lakotun ni. Ele ta pe amo si kan ni omo luabi. Splash 105.5. Ele to kale sinu ogba le funfun bala lagbegbe felele ni le Ibadan. Adu gbogbo akan si lasale yi. Tori ati ko gbogbo ede fun igbadun eyin ti ajake jado le agbalaye ta ba so nipa idogogon. Adupe lowo Olorun. A lo lose to koja atude pada. Layo ati ni alafia lose yi. Ta de ni gbagbo pe ba se de la alafia. Ona la beyin ti ana la alafia. Lagbara Olorun. Alafia ti wa ti yin koni de fi afia logo Olorun. Abi Bola Sadiq. O lo ma je ke lafani lati je pe ke gbo wa daada lapa be yen. Oga wa Tunde Olawuwo lolotu eto yi Alex Ferguson ti jade loko dana lo ko mi oloko ele to n dana royin re idaraja lori afefelede Yoruba ti antiadi sport actor actually to wa active lasale teni e mo pa so pe lati ibere osu kesan ti ede osu kejila e n banu ogbo osu to kein pelu ba o ti lo fa o owo ti lo bi 100 million ala anfani ati pin lori cash e le to tun bo si pe gbogbo owo ojojumo gan ti po si o lale yi e mo pe lori idogogan eyan kan ni mo je 25000 tele ki se eyan kan ni o je 25000 money sin eyan kan ko ni o je 25000 money sin gege bi ntin ti a lowo eyan kan o tun je anoda owo to yato si eyan kan ti mo je 25000 ki ma si e bakana ninu osu ta wa yi mo je agbo osi nbe anfani alailegbe lati gbenu si cash e ele tin play cash e ti pe je cash e ogbon ati nuda ati je cash e se nki nja o si ki nja yin si abi pe ba le yin ticket meta so sile kan na papa julo ninu osu ta wa yi o yato si pe owo ojo na nikan leje ele je leni ki kanu awon ticket ge to fi je to ba di jo jimo lori ti Friday cashport *347*1004*1#. *347*1004*1#. Tabi. www.cash.ng. Egba beye na wole. Osibite egba wole te egba wole no mejeji. Baba sonik pati. Cash ye. Anye tiketi metale kena 15 no. Bigba te ba play 30 tickets. Bigba te ba play 30. Anye tiketi mefa. O waku number. Ti o ba number anye fi gagba galati je cash ye la le yi. Ani nu o shu ise owo tin lo bi 100 million la anfani ati pin bi nkan se ri lapa abe yen niyan e je abere ni to ni se pelu orilede wa Nigeria papa julo idije fi eye agbaye FIFA Under 20 Women's World Cup ele to anfani ati waye ti Naija ifigabaga Super Falcons ifigabaga won akoko won lule siwaju orilede Spain ni o ami ayo meji sodo on lo birin Under 20 orilede Spain on lo fi gbose iko egbe agbabolu ti Falconet wo e ko Super Falcons ohun lule Lafcon o tun le lo World Cup iko Super Falconet fi gabaga akoko ti won na awon na lule sowo orilede Spain meji sodo na lo bade bakana
Iko egbe agba bọọlu alafọwọgba sajọ ti obirin torilede wa Nigeria iko agba ojenu o awon na tu bọọlu le din waju orilede ti France ni bi FIBA Women's World Cup leta awon na ti lo kopa orilede Nigeria iko the Tigers lo ni 56 points orilede France won ni mokanla le 111 points le to tun ma si pe ifi gabaga meta ni sisentele iko the Tigers won lule won ti lule finally baba so nipa idije FIBA Women's World Cup bi nkan se ri lapa abeyen niyan lati beyen ka sun owo waju

kale e kale e kale gbogbo eyan omo Olorun ni gbogbo ibi ti e ti lanfani lati gbun mi ati lati gbo mi ni akoko yi Pastor Dekunle Epaphras woli yin lori afefe ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank ti Midway Market gba gititun ni ilu Ibadan eje mi go ti e lanu kin kira mi pe happy birthday to me. Happy birthday to me. Eni kan ki na wi yen mo kira mi pe mo ku ojo ibi. Mo ki gbogbo eyan mo September ta jo mu osu kan na papa julo eyin ti won bi loni ojo keje. Ja keja do gbogbo agbaye. Eyan omo Olorun so ye ka dupe abi oye. Oye n gbo Olorun ga abi oye ki n gbega. Gbogbo idile Jesu Olorun to po ni pa atagbara. Eyan omo Olorun lati yo joy ni mo tin gbadura fun gbogbo awon mo ti won ba bi kan mo loye kan o yi kemi na loni gbogbo le e gbadura fe mi na gbogbo le e bi mi na yo bo ti e je pe o ni se pelu ipade agbara o so mo power service wa o so mo jo ta npari awe 7 day ah ni bo le tin gbo mi gbogbo eyan omo Olorun to gbagbo pe lato su yi lo ni testimony yo ti mo jade mi mo tin ba fi dupe lowo e kan ba yin ori oke ki n fi mo dupe lowo e pe o se gan

0: mi o ohun ni woli olokiki ohun o ojo bi yin ti wa ko loke pe awa nki yin ku orire happy birthday to you sir odun eyi oni jase mo e oni saison taya to mo pastor and pastor mrs owo la bi ayomide ife oluwa ati gbogbo omo ijo comfort life mission international iwo branch ni won ni ki ma ki yin o pastor odekule papas baba mi o olorun arugo ojo to tin gbowo yin se igbala ko ni ko yin sile once again happy birthday to you sir as a sabodun doruko jesus christ
1: Next.
2: Praise the Lord.
1: Hallelujah.
2: Oruko mi ni Mrs. Anike Raymond.
1: Owa lati
2: Anike Raymond.
1: Okay.
2: Owa lati Ibadan ni omi.
1: Omi nbi.
2: Mo dupe lowo Olorun to so un yanu ninu aye mi atoko mi.
1: Nice.
2: Ori pe oni le duro lati fi wa sesi.
1: Won duro lati fi sesi.
2: But mo dupe lowo Olorun pe o ko ile even ile ti mi o expect o ko fe mi atoko mi. Last year on lo nile yen de lojiji o kon ni ka kuro nile lai se nkan kan fun
1: rent e si ni
2: a rent e ni oni ka kuro nile
1: okay
2: won wa so foko mi o de ni ile yen o tin ba lo for the past 7 years o ti wa nbe ta se nkan kan o ni fun won tin wo igi lati wu nbe oni oko mu ki la fe se bayi onile ni ka kuro mo ni emi ni gbagbo ninu ijo ti mo nlo ko lorun a se a sa lo sibe o gbe yepe bi bayi
1: no o yepe
2: o yepe bi o yepe la wan gba e o mu yepe be yen omi ororo mo gbe lo o pe osu kan o kokko san gbogbo ko le yen o pe mi o n ti fe bere ise nbe o lo lo n se o sa ya later gba si ma de be o to ni plan wa gba to ko mi ma de o ni my dear ile yen Gerard la ma lo si o
1: Gerard
2: o ni Gerard o ma se perfect o bo lo si rowo o ni ah sebi wa na so pe olorun to npe ko kin doju ti yan oni gbagbo ninu olorun to npe because won ma lo si mosque but ko si just woni mo bo on church ti ko si won ba so fun mi lowo
1: o da fopo yin
2: ko le ma fun mi ni owo inu e ma n du
1: lo fun yin lowo mo
2: ko a fun mi lowo ile yen ko pe 7 months
1: eh
2: a sa pari ile o mo wa si arugo ojo ni bi bayi ni february mo wa sa arugo ojo baba mi so pe ka san 20,000 ka bere ta ba fe lowo olohun ojo emi oni owo yen ko pe ara won to yo online oja awon online mo nse ara won to je mi lo san owo wole mo ni ma san owo bo olohun mo ni gbagbo ninu ipe mo ye dese wo ibi bayi ni arugo ojo yi ti ma ma ku onbi ka wa na dese wole tuntun mo tun
1: biye ko
2: mo ta kisi 20,000 yen mo san owo yen mo wa so fo olohun pe to ba se fun mi itunu awe ta fe se ninu osu keta e ta se ni inu ile yen emi na ma wa jeri sagbara olorun baba mi a se tunawe ninu ile yi o
1: e se tunu
2: a se tunawe ni be gba ti mo de be ah mo yi nle mo ni toto yi mi ati kunta o ti kunu ile won ti pari everything won ti n gbe fence e lo mo dupe lowo olorun ti ko doju si mi ope mi elekeji
1: mo n bo
2: pe
1: mo n bo e wo nkan bi o ba je nkan loju ti e mewa ni loju ti mi àwọn tí landlord ti lé nlé december máa wo ló kò lọ lé tiẹ náà.
2: ọpẹ́ mi ẹlẹ́ẹ̀kejì mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run because jọ́tà ń pè lọ sílé yẹn èṣù gbógun gan june 1st àárọ̀ ọjọ́ ẹ mo san ọrẹ májẹ̀mú mi mo san tán mo sanwó ọrẹ bá ṣe gbọ́ program tán àdẹ̀jáde orí ọkọ mi àtọ́ máa lọ sí hospital.
1: Nice. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run jẹ́ sáré fowó àtọmọdé obìnrin ìlẹ́nu. Nto sele ni testimony re August la ngbo nto sele ni June yen eje nkuku se bayi eyin wo le be so re majemu ti na bibeli ni awo fun awo on ti eniyan ba ni o fi ra emi e awon kan ti san eyo kan nu re majemu won meji meji le mi mo ni asan lagbara olohun gbogbo eyin te be so re majemu yin o fe san ti e na loni ojo keje osu kesan account number church ni fun gbogbo awon to fe so re majemu account number ni 1966-36-38-73 1966-36-38-73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade bi yin o ba wole elo eleyin ma 2017-42-90-47 2017 42 90 47 First Bank in here, Comfort Life Mission International in here, no be that the account number church in it. Or imagine Mubere Lati 2000, Losoke, I want me some 5. Mura want to answer 5, Elumi Grant is a KJ. You want to know about what that is. As she only one beg, well, one when it will beg, well, it will be my money, say, man. Despite the founders and my Christianity, Bonnie, only fair. E ja gboro mo mo yi ni bo ni gbogbo e wa parish
2: an bo le pada ni ale ojo yen ah mo dupe lowo olodun ti won oje ki won ge ese yi bi a se accident ni atemi atomo atoko accident yen po video wa lori phone mi po mo dupe pe ese yen o na ni mo tun gbe wa si bibai because o ta n gbogun won fe ki ri inu le yen gbe po mo dupe lowo olodun
3: o gba gbogbo ibi a ni gbe ibe n gbe ma gbe mama imo na wo si o SS bere ile akoko ko niyan ete koko ko e tun pada ko mi oni e ko ile esin ma gbebe koni pe koni jina ti won ta tun ba yin ya ile mi gangan si mi mo e ma mu yen lo o dashe.
4: I know of a man that all his thoughts is all about God. His heart always pants towards God. Mo mo arakunrin kan to je ki gbogbo okan re gbogbo aye re lo fi ma wa olorun gbogbo to ba je ti ti olorun lo ma n gbe sori bi eleyi mo mo ni papa sto dekunle epafra eni to je wipe lati igba odo re lo ti wa olorun lo ti fi gbogbo aye re jinki olorun. He is not just a man that love God, he is a man that love people. Won je eni to feran eni awon eniyan to yi won ka mo mo pastor dekunle epafra woli wa lori afefe oko temi tayo baba ife oluwa baba titun oluwa ni mi baba oluwa shendara baba opolopo omo ninu christi pastor dekunle epafra mo darapo mo ogun logbo awon eniyan ti won kiyin wipe e ku ojo ibi emi ya se opolopo odun laye e pe fun wa e gbo e uto bi apo ka baba iku to yawo ko ni ja yin gba lowo wa e ba wa rin jina pe awa na de so mo kale fun yin ojo ori ko ni won fin pe ni baba ni tooto baba leje fun mi yawo fun awon omo yin ati fun ogunlogo awon to mo to si yin ka pastor dekunle epafra e ni se olorun o ohun ti o mu yin kuro ni waju olorun ko ni de ba yin o e o fi ijobo orun sere je. Happy birthday to you my love, my sweet husband, my gist partner, my father in the Lord, my spiritual daddy, my teacher, my prophet, and my pastor. Many happy returns. Continue to enjoy the goodness and the faithfulness of the Lord. Loruko Jesu, eni pada leyin Christi. Happy birthday, long life and prosperity. Hip, hip, hip, hooray!
5: Praise God.
6: Oruko mi ni Adewumi Ayodeji.
5: Nice.
6: Lati Eko, ni Ewe nla. Olorun oba se ore nla fun mi ti inu mi du gan. Tori mo ti ko ile kan si Ogun State.
5: E ko ile kan si
6: o fe mo ko le si Ogun State. O wa ye ka ku lo si Ogun State yen iyawo mi. Iyan gidi ni iyawo mi, iyawo daada ni.
5: Se won wa nbi?
6: Fe won wa nbi.
5: E ku won.
6: Ife.
5: Won leyan daada ni iyawo awon. Nto kun ba ile so be, nto daani. Se tin ba popo e bode tin ba bi o pe bo lo se ri. Tin ba pe iyawo e jade so le so pe yan daada ni o. Yes.
6: Yawo mi wa ni Ogun State o jina o ma disturb business wa pe se bi mo ni igbokan le ninu odekunle epafra baba mi mo ani e o wa ni lagboro Olorun
5: seyin yawo won ife lode yo
6: o wa ni lagboro Olorun pe nilu Eko yi pe amara ile
5: elera ile
6: mo wa dupe lowo Olorun pe Olorun ra ile landlord le landlord ti le ti mo gbe gogo Olorun ra fun laarin odun meta.
5: Era le landlord.
6: Landlord, le landlord. Omura.
5: Landlord wa nko.
6: Won ti para sikiti.
5: Won ti le kiti nti an. No we bayi. Lo ra le. Inu mi ma ndun si gbogbo nta en so yi. Ejo kokoju ba nlo. Ejo ki jayan je ko di eyin mo. Gbogbo awon aso tele e ma mu. Esese bere ni.
6: Ikan t'Olorun ti wa se to jo mi loju. Jo ti mo san owo yen.
5: Eyin ra le landlord.
6: Jo ti mo san owo yen. Omo ekere kan nule yen. O de ti fun.
5: Ingo
6: omo ekere ninu ile. ti mo ra o ti ku bo emi o mo mo kan bo ariwo to kan pa oruko omo eni mo mi na wa ni bayi tori mi raye wa ni last 77 to lo omo ba mi ra omi park kan wa won to fe ni awon fe ru omo en jade mo kan ni kan da omo edu mo kan wole
5: eni ki won daju
6: o ni kan daju mo wa ja omi tori park ni mo mi re ti ja kan be mo wa ja yo kan be calendar yin de ni o po nu ni yara mi won a fi gba ori
5: e fi gbo mo lori
6: no mo fi gba ori mo fi omi yen omi 77 mo fi gba ori calendar yen pe
5: lori calendar bi ori
6: mo wa jade sita mo ma fi da omi yen mo e jade sita omo to ti ku o ti ku o mo de tu omo ni e da omo yen do mo de ja omi yen ni waju olorun oba mo de ja omi 77 mo de dali omo yen lori omo yen de ji
5: o ji se lo ko ni e ba nbe buyawo
7: e be ni sa
5: e yi ri omo e do ki lo ko re
7: Desola.
5: Desola.
7: Desola.
5: Now me rest okay. Can nama dide o, can naso ke bai. Fi agbara si ami, agbara wonu e. Egbe ile.
7: Eh daddy, ope mi wa lati ojo Olorun. Mo believe lori pe ipe baba mi Olorun o je kunle. Ni January, ni January, a se 77 ni Wema.

0: baba ni sowo wa nle ko sowo nle o bo ti baba ni ka ma pe ikan ti o si ka ma fi gbagbo pe ni baba mo ni baba mo ni owo wa nle o wa ni oke ojo wo le ma fun mi ma ni baba ta lo ma se shorti fun yin o ni omo won kan o ma se shorti bi mo se ba se promise baba ni e pe to ba di end o ele e pe e pa ma fun baba lowo baba yi lo le fe ta o ni 65 million ko sowo kan le o asa pe be olohun wa se ni rorun ba se sanwo ye lai yawo lai se ni si lai je gbe olohun e rorun
1: mo mo like nti mo ngbo yi isele yanu to soro gbagbo testimony la ki o mi gbogbo eti to ba gbo ba mi e ba se tobi to be ni o se tobi to iru testimony be yo sele si oloruko jesu baba imo nawo si eyin ati yawo yin esese bere ni you will be great in life olohun yo wo yin yo wo awon omo yin eyin te ra le 65 million le ra le 6.5 billion

0: ni pastor Yemi Odeku se adari re
1: won basiko we ki ba won pataki
0: pastor Odekunle Epaphras
1: oni re bi so jo bi re ni jo keje osu kesan
0: won tin dagba olonbe ledumare atubodo yen nagba
1: won wo ile ise sanrun ewa olusagutan rere oluko rere
0: awo ko se re se san afini mona gbagbo
1: aridunun re ewa awon ni dari sokun won ni dari po se dede ran ri kinu won yun kayo won kun dede gba won ni ri won sokun won ni won bo nu je
0: ise oluwa iwe ko
1: ewa ni boje mo won no na se idumare o
0: iba ni pastor Odekunle Epaphras dede ijo Olorun re foka ki won
2: praise the lord o ko mi ni Maryam Abiola bese lo le mi wonu jo yi ni November ni mo debi mi o sun mu ko sawo okunrin aladagba o gba gbogbo nkan ti mo ni mo tun gba loan fun ni bise so o wa tun fi nkan kan mi debi pe bi kin sa fokun so lo ma nse mi orujo e mo kan wo Facebook mi o sun mo kan jaluyin eba ni Jesus City lona kini lona koyi mo ti ran ko so fe nikan o le ni kini ni Oyo na mo le mi o lo soyo mo ni e je kin lo sibi ti eni yi so se bi mo lo siku to ni se bi mo lo sogun
3: ilu wo le mo ti le ti lo mo sogun
2: ben
3: won lawon lawon mo lo kuto nu ebi mo mo lo kuto nu lo sogun nbo wa Jesus City ti nbe nbadan la toyo
2: so igba ti mo de bi ekun ni mo so wa bibi mo se denu gate yen ategun to fe si mi ni pe kin so pe mi sunkun mo
3: ategun yen le sunkun mo ategun na ni
2: mo wa yipo le meje nijo yin oluwa mi sunkun mo nikan ni mo so lati gba yen disin yi ko si nkan to le sele legbe mi omi je mi ri mo
3: be ti le ni sunkun mo so be nto joko ti emi o sunkun mo
2: so gbogbo gba yen ati ngba ti mo ti fi sile ati ma dahun ni ati mi dahun ni mi rokun kankan pe mi mo se awon wa mu wa so lati 2016 mo ti ma process tech fund to ma sponsor wa lo fun conference won ki mu mi gba ta wa ni 77 last month be ni mo joko be ni eni keji mi ta jo wa bi se ti pe mi pe Miriam oruko re ma jade
3: ninu 77
2: ninu 77 to ba fi je be looto ah tin ba ma tin ba ti de Jesus City ni ose yi osun yi tin bo yi ma ta baba mi lo ya ti mama mi
3: ele ta mi lo re pe to ba ri be bo lo se ari
2: o ri be won ti sanwo mi gan ni jo Thursday Monday ni mo lo si conference
3: ilu wo
2: mo lo Abuja
3: bayi
2: ben igba ton wa tun sanwo yen ojo ton sanwo yen ti mo dele ihun to ya mi lenu ni pe eni ti mo pada ri ta jo n fera wa
3: e ton ti ri oko ni ah
2: bi mi 2 months ago la ri ha bo won na je ni to ti pass through nkan ti mo pass through lowo obirin igba ta wa
3: through yen give up
2: ben oni kadara wo pariwo mo oni tori iye iyawo iye wedding to ti se lemi na ti se
3: iye teyin se
2: mo ti se wedding le meta ti mo se wedding ta ye gboto won mo ben
3: meta o na si ti se meta
2: ko de se ni kankan lodo e bo si iya lenu mi tori omo le ma mu lo ni mi ohun na afa ni o wa pe ni ni last month yin wa ni prayer to so po ma nlo se christian ni abi muslim aya mi ti ja tori mo ti re nikan igba ti mo ti ni mo wa prayer pe mi sogun mo lohun le fe mi pe probability pe ma pada di christian bo wa
3: o ti ri lara yin
2: si ya lenu mi fun testimony ti eni pe o wa so fun mi pe ko si wahala mo ki lo ri o ni iya kan to ko le segbe ohun si keta o lo so pe mo to se n fe ni si o n lo bi adura kan mi da lowo duro
3: mo da lowo du ojo omo lo lorun ojiji re jeje iye si wa bi awon angele alaja awon malaika awon gbe fun
2: o sa je nwa last month te ti gbo orade mi mo wa nbi se lojo yen mo follow yin igba te wa pe awon to nwo ojo olorun fo mo mo wa so fun yawo uncle mi to wa nbadan baptist lo nlo ma lo si bi prayer ti mo nlo yi tori gbogbo gbese 3 million mi mo ti san tan
3: e ti san 3 million ti lo
2: ben mo ti san gbese 3 million mi mo ti san tan mi ni gbese kodà mi gba ounje ni cooperative mo ra ounje ni
3: nisin
2: ben salary mi wa lojiji ni mo wa so fun pe ko lo o wa wa ojo yen mi lo sodo eni ti mo nfe ori fun ni mo ti wo yin tori pe gbogbo awon sister mi won ni won so pe ki ma wojo omo kan ti mo ti bi pe gbogbo bi ta won lo won so pe ko si tendency pe mo le bi mo mo lai seyin lai se pe boya kini won ni pe mo ti bi mo to kun si pe mi
3: e ti bi sodo awon iya won
2: kodà ni april sister mi pe mi leko won ni afa awon so pa awon lala ki ma bo leko ki ma bo leko pe won lawon ri na si mi o ko ma gba eyo kan to kun lowo mi ah birthday mi kola 27 mo gbera lale mo wa mo re mi to wa nbe dani ba se nbo ni Jesus ti ni mo ni
3: e wa bi
2: mi ni lo seko ke so da won na kono da mi won fe ka wole nbe yin ba se sun be yen moju awon
3: ni ta nbe yen ateko atomi eko eko ni ibu inu gbo ti nbe lo kan pe o duro nbe dede
2: mo wa fi se birthday mi a fi se kini o wa di jo tonze to wo wole ti mo lo cash check ni bank mo ko feel like o re mi mo wa lo si hospital mo wa se gogo test fun mi baba mi o ma ni mo positive pregnancy
3: be loyun eni nanu
2: iti mewa ni mo ti se positive
3: e ti se ah e fun mi 5 won la won ti lo se test pe so oyun ni aboyun ko ni igba mewa gogo e oyun ni oyun ni seyin omo ko omo yin ti to mo odun melo
2: fps
3: 12
2: oh ekan la rira
3: ekan jo rira na mu e o to ti n wa ni odun mejila osu lo ri tinu yin ko ni baje e bi bibeji ase ti mu e wo gbogbo eyin te be so re majemu yin loni ekun le atẹyin te ti sanri mo gbe owo mi soke lato ni lo orun anu re si in the name of Jesus e to se losu won ka mo account number ni 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade bi yin o ba wole elo eleyin ma 2017 4290 47 2017 4290 47 First Bank niyan Comfort Life Mission International niyan no gbe jade account number church ni enikan wo ni mo fe fun yin nkan eh efe mi na ni nkan ko bank kankan je oya number mi lele 19 45 71 13 49 19 45 71 13 49 Access Bank Odekunle Epaphras na de ono gbe jade fun yin number temi niye ewo o fe send his testimony re e se sori number 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin God bless you.
4: Splash FM 105.5.
5: Splash FM 105.5.
6: Got a heart full of feelings and nowhere to pour them? Or maybe you just want to unwind with stories that stir your soul?
7: Then step into the mood at the Monday Night Cafe, where love is on the menu and nothing is off the table.
6: From late night confessions to love letters, heartbreaks to happy endings.
7: And of course, your favorite slow jams to wrap it all together.
6: This is Monday Night Cafe with Amanda and to me. Every Monday from 10:30 p.m. till 1:30 a.m.
7: on Splash 105.5 FM. Come for the love.
6: And stay for the vibe. Heart full of feelings and nowhere to pour them? Or maybe you just want to unwind with stories that stir your soul?
7: Then step into the mood at the Monday Night Cafe, where love is on the menu and nothing is off the table.
6: From late night confessions to love letters, heartbreaks to happy endings.
7: And of course, your favorite slow jams to wrap it all together.
6: This is Monday Night Cafe with Amanda and to me. Every Monday from 10:30 p.m. till 1:30 a.m.
7: on Splash 105.5 FM. Come for the love
6: and stay for the vibe.